0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Bulacanog, Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 2:30.
0: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Heart FM Time. It is now 3:30.
2: This is Heart 92.7.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Bagong user.
5: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Bulldog, Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Time Check brought to you by Sineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulations.
2: This is Heart 92.7.
3: Sineo Idol cheesiest, our best Idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
11: Yo no quiero agua. Yo quiero tequila.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Point FM time. It is now 4:33. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
2: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
2: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM again, the Auto City 93.7 Hot FM again on. Hey, we get 10 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po. Abay na 11 minutes after 6 o'clock. Isang good morning po sa inyo lahat, mga sweethearts. Lalahuli na yung rilo natin dito. Isang good morning, brand new day today. Araw ngayon ng Monday. Oh, Agosto 24 na po sa buwan ng Agosto. Sa buwan ng Agosto. Tulog pa mga utang? Tulog pa ba ang lahat? Siguro naman, ano? Kasi Lunes ngayon, marami na ang gising. Marami na excited. Oo, na pumasok sa kanilang mga eskwelahan. Lalo-lalo na yung mga students na nagka-long weekend. Diba? Hindi lang students eh. Lahat tayo nagkaroon ng long weekend. Mga iba sa inyo, kapoy pa ba? Oo, sa nakaraang mga pagliliwaliw, paglaag-laag noong nakaraang weekend. Jason Steele po ang inyong kapiling. Wala namang iba. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magsasama-sama. Dali na. Baka naman mayroon kang gustong imarita sa akin dyan. Ha? Dali na. Text mo ako. 0961-892-4927. Otro ha. 0961-892-4927. Nako po! Ngayong panibagong mga araw ng linggong ito, may panibago din set ng mga winners para po sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas at ng groceries. Abangan natin lahat yan. Ha? Kaya naman mga sweethearts, masandali lamang. Magko-commercial break muna ako ha. Magbabalik ako with more. Panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Magong user.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-12-10.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 FM kagayan the oras city 93.7 FM okay on hey it's Juan Carlos for you with one 28 minutes after 6 o'clock oras natin sa atin ng Shopee enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee magload na and also brought to you by Playtime Entertainment born for happiness saglit isang good morning aga gumising na mga to ah. Pagkadungog na naanay tao. Aba, talaga namang napakaaga. Siyempre, good morning na good morning sa lahat mga HPGs natin. Happy Monday sa lahat, ha? Okay na HPG Joseph, HPG Noel, kay HPG Jay, and HPG Jerry. Magandang umaga. Tagang salamat sa pagpaminaw. Ganun din, yung isa pa nating tropa, si HPG, wala pa, hindi pa pala. Hindi pa nabibinyagan. Basta, plano pa lang. Si Sir Jimmy, sir ka muna ngayon. Sir Jimmy Coloso. Iyon, no? Ng Norman Transcontaxi. Magandang umaga, ha? Maraming tiwi sa pagpaminaw. Aga gumising, ha? Siyempre, kasi maaga magwadwad, eh, no? Magtatrabaho na aga. Balik sa trabaho, aga-aga. Lumalabas aga sa kanilang mga garahe. Ito mga taxi drivers natin. Hindi na taxi drivers, ha? Kundi lahat ng mga drivers natin, okay, na nagbibiyahe. Siyempre pa yun ang kanilang hanap buhay. Maaga talaga dapat. Dahil magtanghali ka na lumabas, sigurado. Nahakot na ng iba yung mga pasaherong para sa iyo. Magandang umaga mga taga Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Nangangakong magsama hanggang sa pagtanda pero ang ending sumama sa matanda. Ano daw yun? Ay. Isa-shoutout mo nga ito sa page ko. Ang Desha E3, nakikinig sa atin. Hi daw sa'yo, Mr. Rider. Request naman ng locomotions daw. Ang lupit naman ng request mo. Panglinggo. Pagandang umaga. Naminaw na mikaroon sa imang programa. Ito na, syempre, as always. Galas family. Tatay Nicholas, magandang umaga po sa inyo, ha? At syempre, kina Mami Elaine. Good morning na good morning. Nakikinig na rin. Oy! Nako, napakaaga makinig. Itong M&R Taxi. Nagamakabalan CDO, Altadoa. Good morning. Shoutout na kay Michael Jude Sabido. Yan, shoutout, Michael. Ang pinkanunay sa iyong pagpaningkamot, sa iyong pagdatrive. 30 down, 6 o'clock. I'll be just taking a break here. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, magandang umaga po. Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Nangita

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pukidon. Hey, that's Salami Salami song from Beanie. That's what was brought to you by Virginia Hot Dogs. Basta Hot Dog Virginia. Eto, teka muna. O, gising na yung mga taga, ano, kamamanan. Nakikinig na sa atin. Galanog-larog na ang kalang radyo dyan. Good morning po sa inyo, ha? O, kamamanan. Check! Good morning sa Matcha Family. O, kina Ate Roxanne, magandang umaga po sa inyo. Kina Lorimer Sakala, Wilmer Osorno, kina Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, gandang umaga sa inyo lahat dyan. Hoy, Nino at saka si Isabel Baktong, Marisa Daruin, kina Leila, Lorna Bismanos, magandang umaga. Lilia Sususko, magandang umaga. Mener Tismo, good morning. Kano din kay Samuel Musqueda at saka kay Charo Dumalaga ng Maramag, nangikinig na rin ha. O, thank you, BBQ Family. Galanog-lanog na ngayong umaga. Tita! Oh, Tita Marilyn Gonzalez. Hindi na mami, ano? Tita. Mas pinabata. Magandang umaga po. Maraming salamat. Galing yan kay Lola Mami Amy. Yun, oh! Good morning! Thank you ba? Oh, talagang pagising nila sa umaga. Ang una nilang gagawin, magbe-message po sa Hard FM. Kasi naman, ang una din nilang ginagawa ay maminaw sa Hard FM. Yun nga mismo yun. Ano pa nga ba? Eh, syempre, dami-dami na rin nag-aabang sa ating mga papremyo sa araw na ito. At dami-daming nangandoy, di ba? Na magkakaroon sila sana ng grasya. And talking about grasya, huwag na natin patagalin pa, manghatag na ta grasya. Ay, bigyan na tayo ng bugas at groceries, ha? Eto na. Paminaw, paminaw! Bunot agad tayo, buwan naman ang winner para sa araw ng Lunes, mananalo ng bugas at groceries. Ruleta! Select! O, bakit tayo mag-select? Ayun. O, yun. Ayun, naanto ka pa. Paikot ko dito, ah. Ambi. Ops, makasandig. Puno tayo sa Drabag sa Makasandig. Ayun, ang nakasulat ay Barangay Makasandig. Ang pangalan ng nakadaog ng bugang sa may bahagi ng Makasandig, Lita Montero. Lita Montero, congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito ha, o, dala kang ID ha, para mag-claim mo na ang iyong bugas at groceries ha. Dahil na, hulat na may Nemo, diri kapita. Sabay niyo ang ating pamimigay ng bigas at groceries. Yan po ang ating The Prices Rise Overload. Ito po'y hatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Stand by!
1: Fart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940. 0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
6: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM. Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, mga Pilipinong gutom at naghihirap tumaas sa second quarter ng 2026 ayon sa Okta Survey.
16: 17 na Pinoy seafarers pauwi na matapos ang MMM No One Dignity Incident sa Oman.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, Independent Media Access Impeachment Court isinusulong ng prosekusyon.
16: At headline, sa ating balitang lokal, DA-10 target ang 90% rice efficiency sa taong 2027.
15: Samantala naman, Police Brigadier General Christopher Abrahano itinalaga bilang NCRPO Chief. Police Brigadier General Aaron Mandia papalit sa PRO-10.
16: At Grisel Jane Vitorillo Torres ng Barangay Tablon kinurunahang Miss Cagayan de Oro 2026.
15: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 1,400 estudyante sa Misamis Oriental nakatanggap ang ayudang pang-edukasyon.
16: At headline sa ating balitang Bukidnon face-to-face classes sa Valencia City, sinuspindi simula Agosto 24.
15: Sa balitang Bukidnon pa rin, 2 miyembro ng CTG nagbalik loob sa pamahalaan, mga armas isinugo.
16: At balita Bukidnon pa rin, estudyante na sawi matapos siligtas ang kaklase sa Pulangi River.
15: Samantala sa ating balitang Mindanao, Davao City, naghigpit ng seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
16: At headline naman sa ating balitang international, 13 katao na sawi sa landslide sa di-lisensyadong gold mine sa bansang Colombia.
15: Sa iba yung dagat pa rin, pagbagsak ng charter plane sa Western Alaska, 8 naman patay.
16: At headline sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena, pang-anim sa Lotion Diamond League.
15: Sa ating showbiz balita, Hardy Banghilista at Raymond Gutierrez, may parinigan umano online.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Agosto 24, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
16: Nel Arshaga.
15: Ako naman Marlau Remio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
15: Oras natin ngayon, 19 minuto magalipas ay 7 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
15: Mas maraming Pilipino ang nagsabing mahirap at nakaranas ng gutom sa second quarter ng taon. Ito'y batay sa survey ng Octa Research. Sa survey na isinagawa noong Hulyo 4 hanggang 11, 39% ng respondents ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya. Ito'y mula naman sa 35% noong buwan ng Marso. Tumaas din sa 21% ang hunger incidents. Mula naman 17% habang bumaba naman mula 24 sa 18 ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na mayroong 58% habang nanguna naman ang balance Luzon sa hunger incidents sa 27%. At ayon sa Octa, maaari may kinalaman dito ang pagkakaiba sa presyo ng bilihin, trabaho, kita ng pamilya at iba pang panandaliang disruptions.
3: Heart FM Balita.
16: Sa iwalay naman na balita, nakatakdang umuwi na sa Pilipinas ang 17 nakaligtas na Filipino seafarers na naapektuhan ng insidente sa MV Minoan Dignity sa karagatan ng Kasaba Musandam, Oman. Ayon sa Department of Migrant Workers sa DMW, bumiyaya ang mga seafarer mula Kasaba patungong Muscat noong Agosto 20, pinapagaanda sa kanilang flight pauwi sa Pilipinas ngayong Agosto 21. Inaasahang darating sila sa NAIA Terminal ngayong alas 10 ng gabi. Noong Agosto 19, personal na binisita ng Migrant Workers Office Muscat ang 17 seafarers at biligyan sila ng cash assistance para sa kanilang agarang pangangailangan. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng Philippine Embassy, MWO, OWA at mga otoridad sa Oman para sa agarang pagpapauwi sa labi ng isang Filipino seafarer na nasawi sa insidente.
3: Heart FM Balita.
15: Aras natin 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Panghuli sana ng ating balitang nasyonal. Iniling naman ni House of Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na payagan ng mga accredited news organizations na gumamit ang sarili nilang camera sa Senate Impeachment Court. Ay kay Chua, nakadepende ngayon ang media sa official Senate video feed para sa coverage ng paglilitis. Aniya, maaari naman magtakda ang korte ng rules sa pwesto, galaw, ilaw, ingay at paggamit ng mga kamera. Ibinunto rin ng kongresista na pinayagan ng television camera sa mga impeachment trial nila dati Pangulo Joseph Estrada at dating Chief Justice Renato Corona. Ay kay Chua, makatutulong ang mas malawag na media access sa transparency at public confidence sa impeachment proceedings.
3: Heart FM Balita.
15: Alas 7:22. Yan ang ating oras. Sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita dito naman sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM Balitang Lokal.
15: Sa ating balitang lokal, ayunin ng Department of Agriculture Region 10 o DA-10 na itaas sa 90% ang rice efficiency sa Northern Mindanao pagsabit ng taong 2027. Ay kay DA-10 Regional Director Apollo Pakamalan, hindi sapat ang kasalukuyang lawak ng agricultural land sa rehiyon upang matugunan ang buong pangangailangan sa bigas ng mga mamamayan. Upang matugunan nito, nakatuon ang ahensya sa pagpapataas ng productivity ng palay na target umabot naman sa 5.2 na tonelada kada hektarya. Kasabay nito'y palalakasin din ng DA-10 ang produksyon ng iba pang food crops kagaya ng kamote, sanging at mais bilang mga alternatibong pagkain sa bigas.
3: Heart FM,
15: Balita. Alas 7:23 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan, ha. Ito po'y may kaugnayan sa pagkakatalaga po kay Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang NCRPO Chief. Samantala naman, etong si Police Brigadier General Aaron Mandia naman ang papalit sa pwesto sa PRO 10. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
11: Itinalaga si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang officer in charge ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Pinalitan ni Abrahano si Police Major General Anthony Abrin na nagretiro na sa serbisyo. Nanumpa't pormal lang umupo si Abrahano sa kanyang bagong posisyon ngayong araw. Samantala, itinalaga naman si Police Brigadier General Aaron Mandia bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 10 o Pier 10 kapalit ni Abrahano. Halos isang taon ding nagsilbi si Abrahano bilang Regional Director ng Pier 10 bago itinalaga bilang pinuno ng NCRPO. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalitan diretso sa pisong may puso.
15: Heart FM Balita! Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM Balita!
16: Samantala, nasungkit ni Crizel Jane Vitorillo Torres ng Barangay Tablon ang corona bilang Miss Cagayan de Oro 2026 sa ginanap na Coronation Night sa Limketkay Mall Atrium nito lamang Sabado ng gabi, Agosto 22, kung saan iginawa din sa kanya ang mga special title na Miss Chow Bella at Ambassadress of Van de Pastel 2026. Samantala, itinanghal na first runner-up si Noreen Ashley Cabanyalda ng Barangay 17, habang second runner-up naman si Zershmita Sheen Itom ng Barangay Kugman. Si Erica Gabuta ng Barangay Lapasan ang nakakuha ng third runner-up, habang si Trisha Salvani Avalos ng Barangay Carmen ang fourth runner-up. Nagpasalamat naman si Torres sa naturang oportunidad at tiniyak ang kanyang taos-pusong gagampanan ang naturang corona.
15: Para 7:26 na nagbabadaling umaga, samantala panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal, aabot sa 1,422 college students mula sa Lagonglong, Salay at Balingasang ang nakatanggap naman ng educational assistance mula naman sa pamahalaan Palalawigan ng Misamis Oriental. Ito'y sa ilalim ng IKNB Unity Grantee Program. Naglaan ang programa ng 3,000 piso para sa mga estudyante sa pampublikong paaralan para naman sa buong academic year, habang 2,500 pesos naman kada semestre ang inilaan para sa mga beneficiary mula naman sa mga pribadong paaralan. Samantala, hinimok naman ni Balingasag Mayor Alexis Quina mga estudyante na gamitin na maayos ang ayuda at ilan ito sa kanilang mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang pag-aaral. Ayon sa programa, magbabatuloy ang pamamahagi ng educational assistance sa iba pang mga bayan sa Misamis Oriental upang mas marami pang college students ang mabigyan ng suporta. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, inyo pong natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating napakaiksing commercial break ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Mukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Tagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
13: With heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
20: Kevin Enterprises.
19: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
21: Where every piso gets more value.
13: 92.7. This is Heart 92.7.
22: 92.7.
13: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
15: Oras natin, alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nagikinig at nakasubaybay sa ating Hard FM Balita.
2: Hard FM Balita.
15: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan ng Hard FM sa Kalakampong Ginoon. Tayo po ay loud and clear na napapakinggan via Hard FM 93.7.
2: Hard FM Balita.
15: Maging dito po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po ay napapakinggan naman via Hard FM 92.7.
2: Hard FM Balita.
15: Samantala, sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, Hard FM 93.7-Bukidnon at Hard FM 92.7-Cagayan de Oro City.
2: Hard FM Balita.
15: Dito naman sa ating live, magyari po lamang pakishare po ng ating live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o ng inyong pong mga pa-shoutout. So, tatawagin natin yan. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at sa bandang dulo po ng ating balitaan.
2: Hard FM Balita.
15: Itama inyo mga orasan, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Oras alin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference at number MKTG2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@funcore.ph.
2: Hard FM Balita.
15: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
2: Hard FM Balita.
15: Suspendido ang face-to-face sa klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa Valencia City, Bukidnon simula Agosto 24 o ngayong araw hanggang sa susunod na abiso. Ito'y alinsunod sa Executive Order No. 093 Series of 2026 na nilagdaan ni City Mayor Amy Galario. Ito'y bilang hakbang upang matiyag ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng educational community. Ayon sa City Government, ipinatupad ang suspensyon kasunod ng mga naiulat na banta laban sa mga paaralan na patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad. Sa panahon ng suspensyon ng face-to-face classes, gagamit ang mga paaralan ng modular distance learning at iba pang angkop na learning modalities upang maipagpatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral habang paigtingin ng security, monitoring at emergency preparedness measures sa koordinasyon pa rin ng mga otoridad, concerned agencies at kasama rin ang 31 barangay ng lungsod.
2: Hard FM Balita.
16: Sa iwalay naman na balita, nagbalikloob sa pamahalaan ang dalawang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Talakag, Bukidnon. Ayon sa PNP, kusang isinungko ni alias Tagyao, 35 taong gulang, ang isang caliber .38 revolver na may dalawang bala. Samantala, isinungko naman ni alias Morcida, 33 taong gulang, ang isang improvised shotgun na may dalawang o 12 gauge na bala. Kapwa-residente ng Barangay Lanton ang dalawang sumuko at sinasabing kabilang sa milisya ng bayan sa ilalim ng Platoon Fury, SRC 5 ng North Central, Mindanao Regional Command. Dinilaan mga ito sa kustodiya ng 104th Maneuver Company para sa debriefing, profiling at documentation. Layunin lang proseso na matulungan ng mga dating miyembro ng grupo na makabalik sa kanilang mga pamilya at makapagsimula ng panibagong buhay.
2: Hard FM Balita.
15: Oras 32 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisanin ang mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Nasawi naman ang 16 gulang na grade 11 student matapos malunod sa Pulangi River sa Purok Buwayang, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon. Ayon sa pawn ng investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, galing sa dance sa practice ang biktima ang kasama ang kanya mga kaklase na magtungo sila sa ilog upang maligo doon. Nang mapansin nilang muntik nang malunod ang isa nilang kaklase, agad na sumaklolo ang biktima at matagumpay itong nailigtas. Ngayon pa man ang muli siyang bumalik sa ilong, siya naman ang nahirapang umahon at tuluyang nalunod. Agad siyang dinala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, ngunit itineklarang dead on arrival. Batay naman sa investigasyon ng pulisya, walang nakitang palatandaan ng foul play sa insidente at ngayon patuloy nilang inaalam pa ang ilang detalye ng naturang insidente.
2: Hard FM Balita.
15: Aras natin, 33 minuto makalipas ang gabi na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Gagat pa lang, panalo na.
2: Hard FM Balita.
15: Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
15: Sa ating Balitang Mindanao, Davao City, naghigpit ng seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
20: Pinaigting ng Davao City Government ang seguridad sa mga paaralan kasunod na nakamamatay na pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Nagpatupad ng mas mahigpit na koordinasyon ang mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at school personnel. Kabilang sa mga hakbang ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga school entrance, security checks at pagpapalakas ng emergency response protocols. Layunin nitong maagapan ang anumang posibleng banta at matiyak ang mabilis na pagtugon sakaling magkaroon ng insidente. Samantala, hinikayat ng mga otoridad ang mga paaralan na manatiling alerto at agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad. Patuloy rin ang koordinasyon ng pulisya, lokal na pamahalaan at mga paaralan para mapanatili ang ligtas na learning environment sa Davao City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
15: Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
15: Alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Dabago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
15: Hindi bababa sa 13 manggagawa ang nasawi habang 7 ang nasugatan matapos gumuho naman ng lupa sa isang hindi lisensyadong gold mine sa Southern Colombia. Ayon sa mga otoridad, posibleng dulot ng mining operations ang landslide sa open-air artisanal mine sa Policarpia, Nariño. Nakuha ng rescue workers sa mga bangkay gamit naman ng mga heavy equipment habang iniulat na 4 sa mga nasawi ay mula sa iisang indigenous family. Dinati ang nasa 200,000 katao hanggang 400,000 katao sa Colombia ang umaasa sa artisanal mining bilang kabuhayan. Samantala sa Kenya naman, nasawi rin ang intelligence chief ng Ecuador at 6 na iba pa matapos bumagsak ang isang helicopter sa Mount Ololoque.
1: Heart FM Balita.
16: Samantala, patay naman na 8 katao matapos na bumagsak ang isang charter plane sa Western Alaska. Ayon sa Federal Aviation Administration na galing sa Anchorage, Alaska at patungo sana sa Cape Newenham, ang Cessna 441 na aeroplano na ito ay bumagsak. Sinabi ni Clint Johnson, ang hepe ng National Transportation Safety Board ng Alaska Region, na ang mga biktima ay kinabibilangan ng 2 piloto at 6 na pasahero. Ang nasabing aeroplano ay isang civilian contracted flight na may kargang 8 katao. Ilang minuto na lamang bago maglanding ang aeroplano sa Cape Newenham Airport na isang Air Force airstrip nang bigla itong bumagsak. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing pagbagsak ng aeroplano.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
15: Sa ating balitang pampalakasan, nagdala si Pinoy pole vaulter EJ Obiena ng 5.81 meters para naman sa 6th place matapos gamitin ang 2 attempts sa nasabing taas at mabigo sa lahat ng 3 attempts sa 5.91 meters. Ilang araw lamang ang nakalipas, nagkampiyon si Obiena sa Poland matapos tumalon ng 5.91 meters. Bago ang Lausanne meet, nagwagi rin siya sa kanyang 3 naunang tournament sa Poland at Germany. Muling nang ibabaw si Duplantis matapos tumalon ng 6.21 meters sa kanyang unang attempt. Nagdala naman si Emmanuel Carrales ng 6.16 meters para sa second place habang pumangatlo si Curtis Marshall sa 5.91 meters.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
16: Abay, usap-usapan ito. Muling pinag-usapan online sina Heart Evangelista at Raymond Gutierrez matapos mapansin ng mga netizen ang ilang cryptic posts ni Raymond at manoy pag-unfollow nila sa isa't isa sa IG o sa Instagram.
15: Right.
16: Oo. Kabilang sa mga posts ni Raymond ang What a Joy to Have Real Friends hashtag Clean Money Girls na inuugnay ng ilang netizen kay Heart. Muling inuugnay ng ilan ng mga ito sa naunang pahayag ni Heart tungkol sa isang incident na pinagtawanan umano siya dahil nakasuot ng damit na nakasale Gayunman, walang direkta binanggit na pangalan si Raymond sa kanyang mga post.
15: Ang taray!
16: Ayun yung depensa natin, ano? Wala akong binanggit na pangalan.
15: Oo, oh, no? Pero alam naman... alam naman ng lahat kung sino tinutukoy.
16: Alam mo kasi, in-interview din si Hart. Basta may media outlet na nag-interview sa kanya. Sabi nga, yun, pinagtawanan daw siya.
15: Eh, ano naman kung nakasail yung damit?
16: Yun din ang kanyang sagot. Ano naman ngayon kung nakasail?
15: Ano naman?
16: Eh, mamahalin yung damit eh.
15: Huh?
16: Sabi daw ko nun ng kanyang isang friend.
15: Oh.
16: Sabi niya, oh, that's, your dress is very nice. Mm. That's on sale, right? Sabi daw ganun.
15: Oh! So what? I bought this.
16: Correct.
15: Hindi ka naman mabibilhin kung not on sale. They're selling it. That's why it's on sale.
16: Correct. Hindi ko naman ito ninakaw, ano.
15: Diba?
16: Binili ko to. Bakit nga ba? Kung naka-on-sale yung mga damit ko.
15: Bakit ba big deal sa inyo kung naka-sale yung mga damit-damit na yan? Tayo nga, naghihintay tayo ng 3-day sale dito eh.
16: Correct.
15: Diba?
16: Hindi kasi kasi ganyan. Isa sila sa mga, kumbaga, ang tawag niya, mga pillars
15: Jesus,
16: of Jesus, fashion sa Pilipinas.
15: Pare-parehas lang tayo mga tao.
16: Kaya nga minsan kapag, you know, when you know them na para ay, paulit-ulit yung sinusuot. Guys, hindi naman kaya uy, mura lang yan. Nasa nabili niya lang yan sa mga stores na hindi ganun ka-branded.
15: Ako ha. Ito, meron ako. Sa bagay, pinalaki kasi ako ng mga magulang ko. Na hindi mo kailangan i-please ang lahat. Hindi mo kailangan... Ako, ipinalaki ako ng isang code ng aking pamilya. Hey, wala akong obligasyong magpaliwanag sa ibang tao. Lagi sinasabi ng nanay ko yan. Anak, wala kang obligasyon. Wala tayong obligasyon magpaliwanag sa ibang tao.
16: Correct.
15: Diba? Kaya naman kung anong suot ko, kung ano, kiber.
16: Sabi nga nila, di ba? We do that to impress. Dress to impress.
15: Uh-huh.
16: That is true. Pero that doesn't mean that you need to impress someone by wearing luxurious clothes,
15: diba?
16: Mga accessories, mga gamit mo. Ang importante naman dyan, gamit mo maayos.
15: Oh, tsaka you dress well.
16: You're presentable.
15: You're presentable.
16: Yun tsaka, lang naman.
15: Ang hindi ko lang din talaga, yung ko ganahan, anibay. Alam mo yung wala ka nang pera. Pagdating mo sa bahay, di ba, alam mo namang hirap na hirap ka. Ay talaga namang, magkukumahog kang bumili naman kung ano-ano.
16: Correct.
15: Talagang bibiling mo yung mga hindi mo kakayanin. Talagang, presyo na ng isang sakong bigas. Di ba?
16: Kung may extra, why
15: pwede.
16: Na? Pwede. Pero kung ang atin namang budget ay hindi naman ganun kalaki. Medyo mag-ano muna tayo, DIY, sabi nga.
15: Alam mo tayo mga Pilipino, hindi lahat ha. Alam mo may mga ugali tayong Pilipino na minsan ganyan tayo. Diba? Kahit walang-wala na tayo, alam mo yun, basta maging maganda lang at yung ating physical looks ay talagang ariba. Ay, nako. Minsan ganyan tayo eh. Kaya minsan kailangan nating tawag dito, disiplinahin ang ating sarili. Diba?
16: Kasi ang mga Pinoy, may ganito silang ugali. Akala mo naman hindi ako Pilipino, pero meron kasi tayo ganitong ugali. That we tend to respect people.
15: Kapag
16: they look good.
15: They smell good.
16: Kabilang na yun. At posisyon.
15: Yan ang mismo yung sinasabi natin. Diba?
16: Kasi kung walang ganun, kung ganda, kung ganda lang naman, ay talaga tayo, halos lahat tayo, luluhod talaga sa ganda.
15: Diba?
16: Totoo yan.
15: Lagi
16: tayo
15: ganyan, ano?
16: Pero
15: mabilis
16: hindi natin,
15: tayo humanga.
16: Pero hindi natin nakikita that there are others out there who has this kind of confidence at maibibigay pa nila ng ustisya ang kung ano mang ipinapagawa mo sa kanila.
15: Meron akong teacher. Sabi niya, teacher ko to sa logic eh. Sabi niya, alam mo, tayong mga tao, pare-parehas lang tayo. Matutulog tayo. Pare-parehas tayo. Magkakaiba tayo ng sarap ng tulugan. Pero still, yung tulog natin, pare-parehas lang yan. Para nag-inip ka. Ganon din, pagising mo kinabukasan, kakain ka. Masarap yung kinakain. Pero at the end of the day, pag tinawag ka ni Mother Nature, ay nako, excuse me po sa lahat ng mga nag-aalmusal.
16: Correct.
15: Ano? Pero pare-parehas lang po tayo na ginagawa.
16: Ang ganda na ideology.
15: Di ba? Pare-parehas lang tayo ng ginagawa. Kung okay lang sana, kung mabango. Yes. Pagkatapos mong gawin yun. Kung mabango ka, wala. Pare-parehas lang po, nangamo yan. excuse me,
16: tama
15: sa lahat ng mga kumakain.
16: Tama nga.
15: Pero
16: naman.
15: Yun ang sabi ng teacher ko.
16: Pero yun na nga, dapat kasi... gaya nila, sila nga na may kaya nagkakaanuhan pa tungkol sa mga ganitong bagay. Diba? How much more tayo na mga regular lang na Pilipino?
15: Kaya
16: wag nating hayaan, you know, that the looks, the clothes and everything else
15: ang mag-define sa'yo.
16: Ang mag-define sa'yo.
15: Correct.
16: Atin. Kung kaya, pwede. Oh. Pwede kung kaya mo. Pero wag mo nang i-exceed pa doon sa means mo just to make, you know, impression doon sa ibang tao. I mean, nandun na tayo.
15: Mm.
16: Sabi ko nga eh, doon natin nauhusgahan yung tao kapag, uy, ang ganda, ganito, ang ganda ba na met?
15: Oo.
16: Oh. Oo, ang gagara ng mga...
15: Diba?
16: Ang gagara ng mga sinusuot.
15: Diba? Eh ano, ako nga eh. Mayroon sinusuot ko. O, Mario Joseph. Ang daming mura sa ukay-ukay.
16: Totoo yan.
15: Ang daming mura sa ukay-ukay. Madedefine mo pa ba ako? Oo, oh, di ba? Hindi.
16: Sabi nga nila, nasa pagdadala yan.
15: Tsaka kahit anong suot ng tao, ang mahalaga. Alam mo, nung una, dahilan kung bakit nagdadamit ang tao, protection against lamig.
16: Yes.
15: Para meron kang saplot sa katawan na hindi ka nakahubad tingnan. Yan lang dati ang prinsipyo. Ngayon kasi, iba-iba na eh.
16: Iba na eh.
15: Diba?
16: We do this to impress. We do this to gain our respect and attention. Because, alam mo, sa panahon ngayon, sige, gawa tayo ng study or theory.
15: Mm.
16: Pagpalagay natin dito, punta kasi sa lugar, tapos nandun yung isang regular, ang isa naman ay... yun, nakasuot na magara. Sinong unang kakausapin mo?
15: Ay, yung magara suot?
16: Siyempre, may magara suot.
15: Ay, talaga naman. Huwag ganun. Huwag ganun, ha?
16: Oh.
15: Hayaan mo sila. Kaya itong mga, nagpaparinigan tungkol sa mga sinuot
16: si
15: nila at sa mga post nila. Oh. Mabihira ngayon. Pare-pares lang tayong tao. Eh, ano ngayon kung nakasale? Eh, ano ngayon kung butas yung brief ko? Eh, ano ngayon kung butas yung damit ko? Eh, ano ngayon?
16: Ang importante, hindi ako nakakabasto sa paningin
15: mo. Eh, ano ngayon?
16: Judge me all you want, sabi nga. Pero walang ano, si Heart Evangelista nga sumusuot ng sale na mga damit.
15: So, sige, no.
16: Walang masama. Or kung ano man yung nangyari kay Raymond at kay Heart at sa kanilang circle of friends kasi madami nang epektado dito.
15: Huwag niyong gagayahin. Huwag niyong gagayahin ha, kung yung mga ginagawa nila na nagpaparnigan sila kapag mura yung damit mong suot. Huwag niyong gagayahin yun. Hayaan niyo na sila doon sa pedestal nila. Tayo, simple lang tayo dito.
16: Sila yung matawag dun. Anong tawag sa kanila? Mga
15: it alta person. Sa syudad.
16: Alta sa syudad. Mga it persons.
15: Ambot.
16: Basta. Mga fashion, personalities dito po
15: talaga.
16: Sa Pilipinas. Sana magkaano din sila. Magka-okay.
15: Mag-okay-okay nga ako mamaya.
16: Ay, walang masama doon sa
15: diba?
16: Okay. Oo naman.
15: Kaganda lalo na dyan sa may SNK okay-okay.
16: Oo.
15: Ay, tala. Ako siya. Sige. Maraming salamat sa chika mo today.
16: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
4: Heart FM. Showbiz balita.
15: Oy, sandali. Oras natin 7:47 ng umaga. Ito na muna yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
4: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
15: Nasa linya natin si HBG J, Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga!
5: Magandang umaga rin sa'yo, Mar! Magandang umaga, Nel, sweethearts! Magandang umaga! At kung dadaan kayo sa bahagi ng Jerpora galing sa Pugon, medyo may kaluwagan pa naman ang ating Jerpora papuntang Divisoria, okay naman ang daloy ng traffic ko dyan. Pagdaan mo sa Aga Airland, palabas ka naman papuntang Bamita, Ilaya, medyo may build-up lang konti bahagya. Dire-direcho, Serinya, papunta naman dito sa Villarin. Ayan, may build-up na dyan sa Villarin Crossing, Serinya. At dito naman, ang makarating naman ako papunta naman dito sa Max Daniel at Mabolo Street. Ayan, traffic dyan dahil may sa ating private school dyan. Diretso naman, pupunta naman Patak. Napakaluwag naman ng Patak hanggang sa makalabas ako dito sa Claro Implecto Highway at nakapasok na nga ako dito sa bahagi ng NHA. Napakaluwag naman.
15: Ayun! Sige, may pasayro ka ba ngayon?
5: Meron sila Ma'am Lucia at si Ma'am Janice.
15: Sige. Ingatan ang mga pasahero at ingatan ang iyong pagmamaneho. Maraming salamat, HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
5: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Masada Group J, Tagalog Toots ng RRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
6: RTA.
7: RTA.
6: Heart FM.
7: Road Traffic. Alamid.
15: Oras natin ngayon, 49 na minuto makalipas ang alas 7 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes. Meron man ang mga balita para po sa araw na ito, Agosto 24, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
22: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Headlines sa ating balitang nasyonal, mga Pilipinong gutom at naghihirap, tumaas sa second quarter ng 2026 ayon sa Okta Survey.
16: At 17 Pinoy seafarers pa uwi na matapos ang MV Minoan Dignity Incident sa bansang Oman.
15: Sa balitang nasyonal para ng Independent Media Access, Impeachment Court isinusulong ng prosekusyon.
16: At headline naman sa ating balitang lokal, DA10 target ng 90% rice efficiency sa taong 2027.
15: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, Police Brigadier General Christopher Abrahano itinalaga bilang NCRPO Chief. Police Brigadier General Aaron Madia apalit naman sa PRO-10.
16: At balitang lokal pa rin, Grizel Jane Vitorillo Torres ng Barangay Tablon, kinarunahang Miss Cagayan de Oro 2026.
15: Samantala sa balitang lokal pa rin, mahigit 1,400 na estudyante sa Misamis Oriental nakatanggap ng ayudang pang-edukasyon.
16: At headline sa ating balitang Bukidnon, face-to-face classes sa Valencia City, sinuspindi simula ngayong araw.
15: Samantala sa balitang Bukidnon pa rin, 2 miyembro ng CTG nagbalik loob sa pamahalaan. Mga armas isinuko.
16: At balitang Bukidnon pa rin, estudyante na sawi matapos siligtas ang kaklase sa Pulangi River.
15: Sa balitang Mindanao, Davao City, naghigpit ng seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
16: At headline sa ating balitang international, 13 katao na sawi sa landslide sa di-lisensyadong gold mine sa bansang Colombia.
15: Sa iba yung dagat pa rin, pagbagsak ng charter plane sa Western Alaska, 8 patay.
16: At sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena, pang-anim sa Louisiana Diamond League.
15: Sa ating showbiz balita, Heart Evangelista at Raymond Gutierrez, may parinigan umano online.
22: Heart FM Balita.
15: Aras natin 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Nako, eto, pakinggan nyo muna mabuti ha. Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-Load. Punta ka lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Punch Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load. Dahil siksik sa bonus, may bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ng mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM 0272139999 for other networks. Fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. 7 more before 8 o'clock.
16: Ayan na. Lunes na Lunes. Ito na. Yung mga pabati natin, Mami Iling Gales, Santang Gales Family, Sir Nicolas, Tatay Glenn, Mom Jeline, magandang umaga. Thank you for always listening all the way dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
15: Ito na muna! Oh, sa lahat ng mga nag-aabang-aba sa atin, ako, may mga update tayo. Ano ba meron sa higalay natin? Ako, yung mga nakarang mga araw, may napakaraming activities ng higalay natin, ha?
16: Oh yes, ito nga kakatapos lang ng Miss, isa ito sa core events talaga, ha?
15: Oh no?
16: Yung Miss Cagayan de Oro 2026, that happened last Saturday, inabangan namin to.
15: Nanood kami.
16: Boy, congratulations.
15: Walang itulang kabigin talaga.
16: Sa lahat ng mga naging contestants ng pageant. And I would like to commend also the host.
15: Hoy!
16: Ang gagaling ng mga host.
15: Talaga.
16: Oo. talagang
15: sino
16: sobra.
15: Sino bang bet mo doon? Nanalo yung bet mo?
16: Nanalo. Nanalo
15: si
16: yung
15: Tablon.
16: Bet ko. At saka yung kabarangay namin nagka-place naman. Kaya congratulations.
15: Aba.
16: At ito, ongoing ang ating ating dyan sa may Higala Eye Festival Night Market from anong nag-launching hanggang sa katapusan yan, ha?
15: Nako! Ang dami pagkain!
16: Oo. At saka isa din ito sa highlight ng ating festival, ang Hala Kumbira 2026.
15: Hala!
16: Which is a preload to the 30th Kumbira that is happening sa dyan sa may Limkit Kai Atrio.
15: Nako eh! Ang dami. Napakadami pala mga activities. Ngayong araw na ito, may abangan ba tayo?
16: For this day age, check pa natin yung ating calendar talaga. Ito, Lambago tree growing.
15: Oh.
16: That is happening today dyan sa may Balulang Riverside.
15: Oy, maganda
16: year
15: yan.
16: Year 4. Ayan, isa yan sa mga ginaganap ngayong araw.
15: So, pagtatanim ng mga puno ito?
16: Yes. Oy. Oo, pagtatanim ng mga puno.
15: Ito, abangan natin ha, sa 27. Nandito na naman tayo. Abangan natin ha. This coming April 27. Ako, yung ating Chada Saya. Abangan po natin yan kasi napakarami po natin mga banda. Of course, being brought to you by Heart FM yan.
16: Oo, kaya exciting yan ha. Isa yan sa inaabangang variety show.
15: Nako.
16: For Higala Eye Festival. Kaya magkita-kita po tayo dyan sa may Rio de Oro Boulevard at 7 p.m.
15: Ay!

0: at madaming gusto mag-attend, you know, makilahok, masaksihan ito. Oh, may mga do's and don'ts lang yung ating LGU para manatili tayong safe at masaya habang isinasagawa ang ating mga festivities.
1: O siya. Sige. Yung mga shoutouts natin. Birahin na natin to.
0: Ito na. Mula kay Ate Marmans, good morning. Happy Monday to you. Happy watching and listening here sa May Manzano Compound. Thank you, and maraming salamat, Ate. Miss
1: Gales, family as always. Magkita ko baga, Tatay Nicolás. Mami Elaine, good morning. Remedios Gimelo, magkita ko baga, watching from Crystal Maramag.
0: Gemma Karangkarang Torres, mga imbuntag sa kanyang husband nila si Sir Ronnie Torres. Sa kanila mga anak na si Laurie James at si Angel Faith.
1: Oy.
0: Watching from Labaguhon, Claveria, Misamis Oriental. Mula sa kanyang asawa na si Mom Gemma. Maraming salamat.
1: Marifel Digito Ahes, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. Salamat sa pag-ati na balita. Shout out, mga isuko na ako sa San Juan Uno. Okay, Love Joy, kay Maymay, Shelo, Toto, Jongjong, at Tedoy sa lahat ng Turok Botoy Team. Magandang umaga.
0: Mayong Muntagate, Lilil, Mami Lilil, Solemin Gayev. Ayan, from Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning.
1: George Baslag, magandang umaga. Happy Monday.
0: Ayan si Rhea Raymond Salcedo. Ay, si Sir Rex Salcedo. Namiss ko to. Sir, maayong buntag. Thank you for always listening.
1: Oh, magandang umaga. Marlon Rahal, shoutout sa mga taxi sa Jordan. Anhin na mong sakit kay kay walay nag-ali diri karon. From Marlon Rahal, na gwapong-gwapong bagong ligo.
0: Grabe. Punta na kayo para makauna sa blessing.
1: Diba?
0: Ayan, good morning din kay Ate Karen Torres. Listening from La Pasan. Paki-shoutout ko please. Belated happy birthday sa kanya anak na si Lovely Ruth Torres Nilo na naga-birthday kahapon.
1: Happy birthday kahapon.
0: Nak, always take care. Mama loves you so much. Wish you more birthdays to come with good health and good heart. Tagal salamat, ate.
1: Magandang umaga, Lalina Bonitalia, Wizo. Maraming salamat sa pakikinig. Ang mga taga King Louis Barbecue ng Veso Trinidad sa Bugo. Maayong buntag.
0: Frankie Du. Good morning, Frankie Du. Thank you so much for always listening. Mami Jovi Ayo. Ayan, Heart FM family, good morning. Dagang salamat.
1: Oy, follower natin to sa Jason Space Heart FM. Si idol natin to, si Ate Lilibet Raniola. Magandang umaga po. Thank you so much for always listening. At maraming salamat sa inyong mga comments palagi. Tsaka yung mga nagpapadala ng stars dyan sa akin, salamat.
0: Uy!
1: Thank you.
0: May pa-stars na, may patala na.
1: Star Bright!
0: Munch Jam, MCDT Taxi, good morning. Ayan, sa kanya mga suki na memorize na din. Uy, talaga. Thank you, ha. Memorize daw yung jingle ng Heart FM.
1: Thank you. Hoy, Michael Villaruel, magandang umaga. Good morning kay gorgeous Julianne Parcon Villaruel. Speaking of pananamit, si Mark Zuckerberg nga, isang kulay lang ng damit eh. Isang brand lang ng t-shirt. Buti pa yung mga kapatid natin, mga igrot, din na kailangan ng branded ng suot. Totoo yun, ha?
0: Totoo yun. That's right. Victor Lima from Emma Watson, wearing unbranded and cheap clothes doesn't mean you're poor. Remember, you have a family to feed and a community to impress.
1: Pero naman.
0: Not a community to impress, rather.
1: Iyano ko nga, i-correct ko yan eh. Doesn't mean you're poor. Ano naman ngayon kung poor kami din? Diba? Pakailangan ba natin magpaliwanag? Eh, siya yun palang ang kinakaya ng pamilya sa ngayon. Diba? Pero si Emma Watson yun. Ikaw, Emma, ha?
0: Ayan si Cherry Lorente. Good morning, my buntag. Thank you for always listening. And si Mami Marilyn Gonzalez. Shout out to all the sweethearts around the world. Thank you, Mami. Happy Monday to you.
1: My Tuan Stanfield. Magandang umaga po sa lahat.
0: Danny Mendoza Navarro, may buntag. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Kababata ko yan.
0: May buntag. Thank you for listening.
1: John Rosiel Concha Bunayog. Magandang umaga, watching from Dulugod.
0: Ayan, si Merly Rasa Kagampang. Happy morning from Lombo, Valencia City, Bukidnon.
1: Yun. Sino ba? Okay, Marifel Adekito Eyes, wearing unbranded clothes does not mean poor ka na. Wala akong pakino. Nasa pagdadala. Nasa pagdadala yan. Gaya mo, idol, at Ma'am George, kahit anong suot nyo, napakagwapo at napakaganda. Branded niya suot mo, basura naman ugali mo.
0: Ay, oo naman. Diba?
1: Totoo yun.
0: Thank you, Ate Marifel.
1: Well said.
0: Very well said. Tutski Ligaspi, loud and clear. Ayan, dyan sa may Tutski Carwash Kibawi. Maraming salamat. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Yun na. Salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayon. Abangan niyo po yung mga winners ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Oras natin!